iho no ka imi ka anui akau i ka luna no molokama noho noho oi ka ohuru i ka lau o ki pai.